0: go ka e lebelela e na le go kwisa botlhoko ka gare go yone kudu ka ge le gore o tla raya legarebe le botse a le nrato mo mtlhomongwe ga re motho o ntse a jwa o nagana go ke nyaka tšhalete gage nako nngwe e ba ka tsela e e fela go ja le gore a e ka tsela o lebeletse bokamoso bja gagwe bokamoso ba bana ba gagwe o lebeletse gape le taba ya gore go ge go ka tla gwa diragale sa gore le sa gore le sa gore ya ba le gorego yena o šireletsege le motlhomongwe dithoto tja gage di bolokegile ana gape ka nako tse dingwe go botlhoko go kgwetsa le gore go nna ke a šoma ke šoma ka thata ke tlo šomela ngwana e le gore o tlile le yena bale bja ba bangwe ba na le go e bja ka tsela eo e fela ke ka fao ke re go re le ge re re gapa a re go thegapiwa le namane ka sa gabo lena sa sepei bjalo e
1: boima e boima lenyalo le ka fela especially le gore ka moka a lena tabe le gore a lena information ka taba o mongwe a khumane bothata tsa re toba nna botsotsi bjale e tlo ba phoso e le gore o khumane mosadi a berekeng kere ke housewife e tlo ba phoso e le gore wena o nyaka out of community of property mo le gore ngwana a batho a bereke o tlo ba dula ka ga ya o tlhokisetsela ke phosana
0: ke ka fao ke ra se phoso ke ka fao ke rego e boima kuru ka ge go go kgwetsa le garebe le sa bereke o ena le masheleng a gago ebile a sa bereke a se a tsena le sekolo ore out of community of property go kgwetsa wa perekiba o tlo jwa wa perekiba halo ke ka fao ke rego ya ina le go tlaba ka gare go yona ebile gape ina le go tlisa moyo o mongwe wa ka rego
1: ai mara o wa khiba yo ira rutopa bona mosenyeditse nako
0: aw a se mo senyetsa nako wa tsaka ka fao ke fela go ke rego magarebe ya mantsi ao ke fela go ke ba le bona gausu le nna le bao e le gore go re no fela re boledisana ka taba tsa bophelo ke re nako tse dingwe go kaone go bose mo bophelong ge o le ka gare ga kamano le wena o ke matlafatsa empower yourself ge ba e le gore go molekane wa gago na le tšhelete ga a go file 50,000 ke fa motlhala e ya sekolong o dire di short course empower yourself o tsebe gore ga a ka tlatsetse le gwa tla re nna ke bone maria and maria ke le garebe le lego la theka ya mobu o e le gore go ke nku ke rekile mosela o tlo tsebe gore nna ke ile collegeng ya gore ke tere short course ya gore a ke dirile na le certificate sa gore nka ya ka šoma ka gona go e šomela ga ke tlo dependa kedimo ga gago ke bophelo bo tswela pele a kry ga o tsebe gorena go tlo o diragala e ga re no etse ya gore motho o go nyetse ko o na le tšhelete o tlhokomela ka nto ngwe lengwe a tlhokagang wa go tsela gore bile wena ga o gona le mogedimo ga di wile ga o le gona wa mtlhomongwe le ge e le gore o go šheletse mašheleng a go tšhadite ditsong gona go a ka nna ka maetemogo la mtlhomongwe ke ne ke go ke a bone bontši ba batho a gone motho e le gore go motho o tla reng ka phela 10 years ka 2 million ga a gona o tla ba e na le maaka ee o tla phela ka yona e fela tšhelete o sa e berekelago e fela ka pela tšhelete e le gore go ga e tsene kgwedi ka kgwedi e tlile go fela kalo nako tse dingwe empower yourself ke matlafatse bophelo bo tswele pele mathelege wa radio TF re feta ka fa re ya ka gare ga tša mafelelo a beke Isa fisha ka tsela e.
2: Ye, ke a re tsheng. Go radio TF 103.8 FM, sitishi sa go theletsa batho.
0: Awa rona re sa fisha rena perikuke ka yona go share fantsa ga botsa re motheletse wa rata ga botheletse wa botega se ke sona sitichi sa go theletsa batho re dotsa fano 3.5 FM le ke le nana o gara ga manana o a o a le go gona mo bekeng le le gore go le tsena iri ya bosenyane go fitla ka iri ya bolosome pedi mo ile gore go re ya boledishana re ya a gana ke ka fa hore re go a re tsoshe le nna kere go tsena ka gara ga kamano o tsena o sena sela le sela le sela o le ka gare ga kamano motho a na go le sela le sela e tsoshe e teke ba re kgomo go tsoshe e teka go ara gore ga re mafelo a kgwedi a re 10,000 ke o tla lebelela ka kae gore o dira eng o na pele o tsea tse dingwe wa lokisa wa re go tsea 1,000 wa re e re ke matlafatse phelo bo kgone go tswela pele e fela gona thapa motho le tsa radio TF a re lebeletsa mafelo a beke e bethele fela metsotso e seswa pele ga iri ya bolesomete mafelo a beke re tswa ka gare ga mafelo a beke
1: ya ke nnete go jale
0: di diregele ja mafelo a beke
1: ee ene ke tse dintsi ebile tse dingwe e re ke re a di kgatlhise tse dingwe tsa tsona
0: e fela ke ya go thoma ka tselae ke thoma kae gore re gopela lebeke le nnete o tseba mo mafelong a beke ke thoma ka tsela re gopela lebeke le nnete wa tseba go botlhoko go kgwetsa motho a go beile molatsa a re le ke tlilo o tla ba ke tlilo go bona goba ke tlilo o feta moo a setle o moemele o tlhapile o ba bona sepe se ya tura jalo o moemele o tlhapile a setle ga re beng le nnete mo bophelong ke sa mathomo se e le gore ke nyaka go ka se bolela sa bobedi se ke nyaka go ka se bolela ga re le ka gare ga dikamano

0: Bongani Chang Ari Nyala ne ke ngwe re go se se lorong wa di kwa mesong ya lefono bona mo station itse sa go theletsa batho re sa le gona ba ile gore go le ratore le rata le ratora le nya ka ratora le kushisha go feta dilo tse ka moka go bolala ka lerato bolala ka lenyalo ke rena mo kruka ge ile gore go ge ba re go nkga dikuku ke rena ba ile gore re ba bathobothobo ba go tlo gopola ka gore dikuku tse re nyaka go dija di kgakae mo mafelong a beke gomme ke se sengwe se e le gore re le batho ge re nagana ka lenyalo re nagana ka monate re nagana ka go tlhakelela nagana ka stepe re nagana ka dililizego lilizela
1: batsa nto ngwe ke lemoileng ekere ke gore batho ba rata wedding day a ba rate lenyalo
0: ba rata the ceremony
1: ya batho ba rata taba ya o bina ka mashira engeng mara o thoma gore ko o dulaga gapo motho ore tshwantshe difane bothata bo thomana motho
0: ya
1: ke nana basa bantse re dikgatha ko batho taba ba teetse ba ntsebeletse fela
0: go ara gore go go ya le go ya re ya ka gare ga mamtle bongwe re ya go ba batho ba e le gore go ga re sa nyaka lenyalo re nyaka gone o ba le mang motho mang le maro nyako baleta ge ke nyako ba le dineo ke aka ba le dineo ge ke nyako ba le angela ke a tsabaka bona kore ke tlhaa ke jela kwalekwa re re batho re tlo ba batho ba mohutomo ba le ge nako ya kwa pele
1: a ko pele kwa ke bona ka re tlo ba batho ba mohutomo so ka gore ai manyala le ngwana a na ntwela gore ke dumao nyalwa a re fe mata re le baswa re le sewa a re fe mata ete batlhaletsa gore nowe ke re ko dikgokanyong tse lao ba re o ka bona monna o nyala era re o tlhoile so le rena re le baswa re ba le mentality la gore o ka kwa re o nyala era re o taisa so
0: ke
1: mathata o ba boimanyana
0: theletse ba rele tfa re chesebaka se re leboge kgaetsedi ya ga moyela ka dintlha ka ditaba tsa iri ya bolesomete ta go tloba latela metsotse ke masomepedi re tswela iring ya bolesomete gomme seripa sa mafelelo sa lenano la aresese re re sa lena barorešana fa le jamaica ga letswalo kudukagele gore re a tseba re kwešiša LGBTI o di kwešiša go feta rena ebile gape o a tseba gore na e ka bele gore go go diragala eng gona fao ebile gape re lebeletse gore gomtlhe mo kenyako bontšha gore go na le o mongwe o e le gore ebe mongwe wa LGBTI eno gomme gabelo o ka gare ga kamano le
1: legarengtaba mohuto e tlhola ke
0: bona e boima kuruka ge e le gore tse ke tse dingwe tsa dipoledišane tse dingwe tse e le gore ga go bonolo gore o bolele ka yona kuruka ge e le gore o sa tsebile o sa kwešiše gore na e ka bale gore go diragala gantši ke duma goba mtlhome ke rata gore re kwe go batho ba e le gore go bana le maitemogo la mohuto mo bjalo kurukage lore go ja le nako ngwe motho ka gare ga LGBTI e fela wa kgwetsa le gore motho o na le bana belo kekenyokenyoko fa motlhala ka somisi mtlhongo ke be ke lebeletse ye nngwe ya di-interview jaaka di-podcast tse dingwe e tswile mo bekeng ya go feta mo a ba bolela gore batho ba setse ba ipoditse gore ke gay e fela ga go bjalo yena ke bisexual ke sa se boletsego e fela putšhiwa ka e ba gorena re le batho mabakeng a mangwe na ge re no bona motho motlho mongwe a apere motlho mongwe monna wa mana a le a pentile mana ee re batlhola ebile re re aa o ka gara ga LGBTI
1: a o bolanete setse re a tlhola re kano re ra bona a apere di-weave setse re no gore e ra gore ko mongwe wa LGBTQ plus community a re sa nyaka o kwa ka ena a re tlhalosetsa
0: ebile a re sa nyaka le o tsena ba mpona ke lena la koša teo sebata morwa ka fa Sí, bueno, vaya.

0: ke go thele dijeng go bolela.
1: Ah mara ke gare ke bitse ke pela ka motho le re wa tseba re lwana o phela go shashalatsa sometimes. Mara o di di di di di tsang khan.
0: Ke re. Para ke ne a mathata ka le nna go ye mepe please.
1: Oh, o ba le mathata le wena sis. Gape nna ke re gane wena o batha di fresh egg kwa dikhabetšhe mo bashapa o re o imetse ke eng mafe
0: wa tseba wena gare nkoko selepe gape o nyakong gapeletse gore ke be le relationship e le goreng e ka se kgonegele bopapa
1: relationship eng ya ka gae gane why wena o sa nyake go ba ona jenee o dubelela o dire
0: o ka se tešiše e re ke ne go thomela taba fase ke re ba mpileditse family meeting gare wang kogore ke re keng ba nyaka gore nna ke tsamaye ke ga se khukhune gore ke o bona bokoko le ba e le goreng a ke ba tsebe
1: ga se khukhune a go ba tsebe bjang ka gore obviously ge ba nyaka go iya kwa ke rare ke nako ya righto gore o ba tsebe
0: ke nako ya righto gore ke ba tsebe mengwaga e ka moka ebile gore ke dia grade 11
1: then
0: mengwaga e ka moka bona ba e ka bokoko bao le bona papa bao ba tlogetse go tlanong
1: mona ntho mone ngwe e ne e le mathomo a yona gane wena mare obja mara otherwise gape wena o tshwanetse o ne o bona gore o direng bjale bo gopotse jang ana moga bokokwa go ba go ba otone o dula gana mogae go dire
0: ne ke ya kwa bo mamaka ebile tlotlho ke ya ga sekukung.

0: Bona.
1: Maslepe! Maslepe! Mohosi!
2: Eh, mosadi a se apara.
1: Eh mamu, wen ke mala wena.
2: Eh awa, ke isa pa nna ke ke ei, na go into e jema.
1: Le kai.
2: Ei,
1: Maslepe.
2: Ra lena.
1: Bana gape ke be go nyaka.
2: Ei.
1: Ma bane. Kereke ile go tsho. Wana pa wa sama, a ka go bona go sama.
2: Ai, le todi o ntshwarela o tsa gore meshumo ya ka e be e shara kana ke re ka gore bya lo letla o kwa wa bala o diane ke le ka o dia dilo tse ka moka bya lei. Ke be ke tswa re meshumo ya ka ke e mentsi ka re ke di o phakisa.
1: Sho, ere ka go botsa mo mogotsi. Gape o re tlo putsa le tsaba. Ana pa mpitsi.
2: Nka o ntshusa wena.
1: Hei, bana. A re gona re ke mo shale ka morao. A re o nyaka go mpontsha gore go diegang ka mokerekeng gape simola ke samaya le ena ge ke re o ntshentšhaka ka moreng ke ya kwa itho ka moreng o re ena o rile ga a fiele a hwetsa diphuthelwana
2: diphuthelwana
1: ee
2: ka kamoreng ya moruti ile amo
1: ee a kere wa tshware o sa togile
2: hele bothata ke eng ka diphuthelwana
1: bana ba re ke setrus
2: ene
1: gape naga e bana ba tlo dogafa
2: aowa mmamoro motho mongwe le na a le atwa botse le di bone dilo jaa tjeuwe
1: ke di bone wena le ga ke sa di tsebe ga bosebose mara phutha le tšhebena wa di see
2: aowa lena dokhumana ngwe ke dilo tja batho tja o tolana moape dilo tja matsetse ya
1: dimaselepe mmaselepe wena o se o jela dilo jefas
2: lena mosadi a seaparo a lena letwana le phetho ya lejomane le okhumana e tharesa maotwana
1: wa ebile o le moruti phutha le tšhaba o ile o ta bitsa komiti gore le telebole ya ka taba mara nna ke di o bona gore ke dio ka maphodiseng o nagana gore motogolo wa ka go bile bjang wena
2: aowa
1: gape motogolo wa ka enkebe ke se ka emaemae ka ene batho bona ba o rekisetsa batho enkebe e mathata
2: ma wena we o ketima o phala ko o sepela a re sepetse dilo tse botse motho mongwe ke moleko re rake re ape le ena ka mo kerekeng re to o rena ena ka wae wa o dia mabele o rene
1: ka re sole kereke wa itšhaba go monaneng kae
3: e fedile bjalo tshwantšhetso tsweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna patricia wa ga leputu gloria wa ga maponya Paul Letshelele, Lucky wa ga bopape, Mahlodi wa ga malatsi, Riri, re tla buisa re kopana gape ka moso. Mararankodi a bophelo.

0: sana gore ka ba le mo re ka tla ra bona di phatlo tshela pele ba se tshe tshete tsa maya ha o ba tshe bodi ha o ba
1: le le tlogale bolitswa go tla la seatla ke ya gopola gore gana ka mo Injo Joseph Lopopo ke ile ka humana motho go sona le se ntwe le bolala go ke nnete se motho wa ka nna ga na re mtlongwe a e bolele le tsona le letsana ga ka fa university le ja beritswe 3.5 still attacking e be le 7000 ba re romela ga se no romela bile ya ntshiwa banke chelete o ka re mthono gana mo ga se le bank ke re ba ke tlhatsela se le se bolela go gore a re tlhokomeleng
0: mogashi if nako e gona ntumelele ke fe setsopolwana sa case e nngwe sa le ka ba le yona monna o bona koloi
1: e kwa
0: tsona tshetsa mafaifai bo di golf mama e re ke 85,000 o bolela le bona ba dumelana le yena wa itla o tla re botsa motlhaonyo ko e bona ka mola setting ya van monna wa ba botsa re ke tla ka labararo ba re di nepe ba di bontshitse ko liela e fotlwe ka gare di bile e fotlwe le ka engineering o di bone le di kilos and stuff so we bone ko loyi monna ba bolela le yena wa dumela hore ke tla tla labararo wa ya a fitla wa bakhumana a fitla mo bona wa bakra ko loyi sile phakile bona ha lebella registration is the very same car a jiga jiga e lebelela ke koloi ebile ya bona gala gore koloi e ke yone e la e bone o kae mo godimo a cell phone bjale ba re mo wena ba re o ka re transferela 50,000 re le mo and then 35,000 re tsamaya le wena re o change dipampiri tsa koloi ao method o ba bolela kona le nna nka o dumela ke moka wa transfer a fetsa o transfera ba tsamaya le yena ba re okay re tlo tsamaya mara ke gopela gore before tsamaya re o statele koloi ya gago o e bone ke ba babedi o mongwe o re haiman re file moshimane ola key ena ko a tlhatswa koloi wena tsamaya o molate ka mola morago a tlise se key seuwe monna a kgone o starta koloi ya gage o mongwe o a tsamaya o ya ka morago o founu ya le ka morago a e beile speak o thoma gore monna motho akoape o re a ka semfe se key wena o samfa 50 rand tlisa 50 rand ya o tlhatswa koloi ba gopela wena monya koloi ba re a ona 50 rand mo wena ke kitime ko o fa monna ola ke boile se key o la ontsha 50 rand wa mofa ola wa kitima o lata se key gone mara koloi se
1: ya ba moka
0: ee mara a kere koloi ke monna modimo ya ema koloi late half past 4 company ela batho ba nyoko tswa ba tswalela monna o tsena ka traka o phaka traka a e tswa o ya koloing ya o ne ko e bula o kry-a motho a eme koloing ya
1: seje di kgopela gore tabe re tla re sha morago re feng gore nabele ka sepodisi sa Africa bora le shumile jwa
0: ke a leboga mogashi ba theletse ba rena ba TEF Radio TEF rena re maphodisi a mankweng mafelelo a beke ye re bereka ka lesolo le lebeng gona la lefase ka bophara la Operation Chanela and then odima yona Operation Chanela tse re bile le tsona re ile ra kgona go tshwara bagolegwa ba 35 from Friday until ka Monday mo e leng godimo bagonelela ba ile ba tshwarwa re ile ra ba le ba o betha maikemisetso a bona e le go ba tsa mmele ele re ile ra kry-a e le ba bane ba mengwaga ye between 25 and 36 and then ra ba le ba utswa general theft in general mo e leng gore re ile ra wa tshwarwa ba babedi ba mengwaga ye lesome le ye 33 ke 20 and 33 sorry and then ra ba le ba common robbery no bolela ka ba gore ba o ropa ba sa shumise any weapon and then godimo a bona cosule a tshwara ba bararo ba tshwere mengwaga ya bona ke 31 between 31 and 36 ra ba le ba ile ba tshwara ka taba ya o tsubela matekwang tseleng godimo a yona ke ratelele mogashi batho ba lemoge gore le ba ka re matekwane a dumeletse gore a ka folwa mara a ga folelwe mo tseleng nyaka space sa gago mo o ka folela gona godimo a mo kule a tshwara by 7 ba tshwarela go folela matekwane.